lo yên yêu tôi chào bưng dư anh yên ông bom nè chan tang ai yên yêu mà nó bè mà nghe chuyên nhà dư lo thể thay phô nào còn nè mấy à lưu lên ai yên yêu nhớ phô nào dù thơm ai yên yêu nhu nè là ơ còn nè lo nhu nhớ sử sử lên là ơ còn nè lo yên yêu lấy chả gà gì lấy lềm thả gà lấy bà chả lấy mẹ yên yêu à bè bè hôm nào lo yên yêu gà hôm dư à dư mà bà sao đi kà hẹn lại hôm lê gư à lê thị phô nào hồi chị gặp bà ở nhà mua nào mía chị nhà mua ngay nhà tôi còn những anh em làm tham na rồi nhiều thì bữa nào đi mà nêu lô thập biên lẽ mày rồi nhiều na lô thập biên lẽ cái na thì có na lô chữ lẽ đồ ăn rồi nhiều na thì có na thì tổ thân đã khai lẽ đồ ăn mày rồi hồi chị mà lô thập biên ngay lẽ đồ ăn mày rồi nhiều na rồi ha hello giá sinh nhật na hôm na con ni hôm con na con ni thân na khai nhà lê nga lê thím gia mày lo gì nhiêu hôm na con ni lê nè yo ha chi lê chi na lo gì nhiêu hôm chi lê phải nhà hồ lê nga yo ha na gang go ba lo yên yên lê người hôm thân na khai nhà chơi hôm đi mà yên yên tu tung lê yo ha phan mà la che lê bi mà la lo gì nhiêu lê đi mà chi nhà hồ lê chi yo ha nè yên yên ngã là hư lê go ba ở chỗ nè nhà đi nè bi chơi na lo gì nhiêu yêu nhu nhu lê ơ hà nè dân dì nè thà nà khai dân dì nà lòi nhu yêu nhu nhu lê ơ á chè xùm chè đù lò ngài yên nha ta lê ơ lê khốt lê khí thù lòi nhu lê xùm chè đù lò ngài hùm nà con nè á dì mà nè dân dì con nè thì bò nà yêu nhu nè lê tì tò thà nà khai lê nè thà nà khai lê lê ơ thì có đù lò mê lò hùm dì sà bà đi kà hè lá dì ơ mẹ dì dà mê lòi nhu mẹ dì ơ tù nì gà hùm nà á dì mà dân à gà nè ơ khô lô ơ thì chỉ khăng ai lấy mày loi nhiều bà thằng nào khăng lì lấy, yo ha lấy chứ na con đi, như nhà lấy yo ha, na gang có phải sinh nhật nên phải bị họ khổ đấy, yên nhiều đấy, cho cả mà đấy, anh em ơi, na cho cả mà đấy, mà chơi nhà mày lo cho cả mà đấy na, lấy ya gùn ya anh em thì phụ nữ là xe lấy, khi thu chi ngã lô sum chế lô thu ngã lô, yo như lấy sum chế ngã lô lấy ya anh em ngã ya nha, mía co chơi lấy phải mày lo thế na. Khai hai lê mine umia gi lo yên yêu thương mine sabo joya cos on no lê maya de jomiro yên yêu cos on no de na coni bia male jetty come hum nemanga suna sabo joya cos on no lê tìu yang ai yên yale sao tiko jole hudre cos onom pajomale ayoma hu maya yang ale mine hudre bia ku male dung alo yên yêu na lo kupula jare ino pasunga yên yên yên yo jinao ni che si gano kolomole anji ma le yo jinaga pa ayani ne adima time jo gto lo a pichho mo gto isan sa ga ne ma sanga le umya ga kolo abato tho khau bi do mi lo yin thimi ne inana go pa kolomo pa sum pa ma le nga yanya thimi ne choka ma no ho ji ja mi ne ma ya nga je le do ji lo yanyo hu de le bi ya ma le inona checheni ina pasume ya nyaho jiu ayo makolomole na ushuku pae muna koni amadu adadu yu anale adima alu jiga ne na gade po na yunene le timu tichedu la melo natana kale le ehe mjiu go le jiu ne ulina koni paya hopu linga go pae yu hane jiu hu jiu lu jiu ga jiu ayo ha jiu pa ho dule lo pa ho dule ho dule ne yo cheche le yu nyu le sumche le kona hôm na bà hát đi em phải làm gì nhỉ hôm na đi mà chẳng gì lấy về mà lo na đi mà ở ga uể cái ít hơn đi chẳng ai sẽ gì nhỉ ít hơn đi chẳng hôm na còn đi nhị chế cố này mình nói này rồi nhiều ba sùng chế cái ít hơn đi chẳng ai sẽ gì nhiều mà lo na uể cái nhà còn người là tôi thì cái nam mờ phu lang mà cái người là cái gì cái thọ thọ thọ lo đơn ta thọ rồi nhiều ít hơn nhiều cái rồi cái chả phải cái người nhỉ cái chả phải cái na còn nhiều ba cái gì cái thò lên mở phu lang à bố ba gì hả phu lang lo cái lo ít hơn đi đến na cái lo ít hơn đi yên à na mở là hơi na còn thế na lên mà yên à yên nhà yêu gan na lên yên yên ở nhà chồng à yên nhà ở lên phe ya phu lang lên một thằng này lo bực hả phu lang lên cái lo yên phu lang yên lên cái na à bố phu lang mở cho na còn này à bố mở phu lang thằng na lên à cho nên bảy đêm nhà thằng thứ hai sáng còn người khó sinh na còn người lên tôi cái mà nhà này nghe yên nhà bảy thứ lẽ giờ lẽ phu la bơ la na con đi gừ gừ la gạt thằng lên nè lo lô phu la gạt thằng lên na lô con đi yo sử đồ yo à chế lô con đi gạt thằng na cho em ấy ở trên nào lô khử phu la em chế lô khử tem ngô yo ha phải gan na ra gì thưa mình nè có mở phu la na có gì nhau lẽ
dan ta chong ko ni abo pula pula jona ko ni yang le nga ye nyu he ga ne tana di ma ho ja ja dro ye nyu ja ja tu ti po na ya pula yo o le bi ja le ge tu sai ko pula bi ja dro ye nyu tu ko lo ja na yo ha ga ho ja ja an tu dun khai ma su le chani ga nya je ye nya yo ha ka pho pula he le bi dola phai bi chula phai ge dro ye nyu adi ma ne ko lo ja ne hudna adi ma ji thana tha ja le nga ye nya hu la adi ma ko ni ya ga o nga le a cho ne sai ko tho be khon tho le hem le khu nga lo ye tho na ko ni a cho ne he le pe lu le e nga ye nya tho ko ni yo ka ka le ma ya ja ji ho ji adi ma mula yo ka ma ja ji ja na de na de nga to ni pa yo yo ka chu le ga da chu ji ma yo ka ma ja ji tho ga lo ye nyu na saji re sane lu lu ja re jo na ja re ma mu ga ji saji to lo yo ha ne lu na ko ne a ji ma ga nga ne la yo ja to lo ya chi na cho ni pyo ko di po na to lo lu lu ma la pha ni to lo ti da na to lo lu nga ye nya di ma ma ya mo me lo tho ko ni le yo ka ka tha ja le nga ye nyu na yo chue bu la ga tha na tha tha tho ji yo chue ga lo ye nyu le ya ga o le nga na di ma aji ji pula yeng ai khanu pa pula thoe yeng lo yin thoe mo lo na ma yo ka jana ma mu aji de nu de la nga to ni le ga da yo ka ma cha ma chu le le nga ye nya ha ji a ha pula ma mu ma ma thoe ti po na jam nga na ko ni san ni jana ko ma mu nga ye nya u ba sa bu ju ya me je sa bu ju ya me je u ji jana ko ni ayo ma u du le nu thoe le ayo ma le nu tho yoti ting ai chane ga ya nga to ni yo mu ji ta ya ja da nga lo hu ma ma ta ja na ga da ma chu le ni sa bu jo ko na yo ma le cho ba ma cho ba nya nga hu na lo ye nyu na cho ka a ti wai lu ndu na ko ni na ya du na ko ni ji ba bu la o ta na ta do le nga do yo no na do du do le u so tu tu na do du do le jo nga cha cha ni ya do nga ye nya cha cha ni lo u myo ka ti po myo ka ti po le na a ti ji te ga o le tu na te ya do nga ye nya তুমি হা কনে থি না আদি মানে উমিয়ানি ঝানা লো খন্থ লে লুনে ঝা থে লো এ আদি মা আদি মা কাপ মিও সানি উমাজে না ই সানি মা উমিয়ানি পে আজে তরু তে হেনা লো এু তুমি আদি মা যু রো যা না ওছে নু তো ইউ নু লগে আদি মানে খা থ রো জি না থা না আসে আলু লো এ আদি মা গে না আসে আলু থ ma lo ni ga ya jang a ye nya ti po na cho ne pan le me lo pula mai pan le me lo ye nyu thu ya yu chu chu le ji me ni do a ye nya nam chheom ko ni me ni a le na na cho yu chu pa tom se na go pa yu chu chu le ge ji nam chheo e ti hum do che ni hum ko pa do a de me ne ha ga yu chu san ni chu le a de me ne a she lu jang ge ko ni ma pa ni a si tho tro ti ti ko lo ja o le nga e pu na yo mu a le lo ye nyu de me ne na ও জে না বু না ফুলা খাওয়া যে নাই চু ফুলা লে দলো দলো ও হা মো দো করু দলো দলো দলে এ নাই চু দল হেলে মামে কনে এদ আমে এ চুথ নু জাগা জাগা হলে মা দ না কনে না গো মালো এ না গাম জি মিন জি উমিয়া জি দু রঙা এ জি গপা খ পম লো এ খ পম কাফে পুরা দুলা গা ইয়ে ও বা তিন পুরা লো এু তুমি নে আদি মা জি ইউ জি খ পম যা জি জিঙা আদি মা লো থিপ না মা শিরা গা ইয়ে মা শিরা তুমি নে চানা থি নে হ ই খ পম ও কাফে জাঙা জে ইয়ে ও বা তিন জাঙা জি আমি আনি ইয়ে তুমি নে থা লে আসে মা বু জিঙা ইয়ে নিয়া তুমি নে দানু নে ইয়ে জ এনে লালে লো এু না মানে মান হলে কলো ইউ জি হলে লে সঙ্গে লো এ সাদা পু লাই সঙ্গে আছলো মা দাম লো ইয়ালে কলো অহু জিঙা ইয়ে নিয়া হুজি কাফে পুলা অহু থ লো তুমি নে কাফে থো দো থো আদি মা হ্যাঁ দো কইনু দো কইনু মা ইউ কালে নিয়ালে লে থিপ না তো নিল খ পম কনে দো জি জিঙা দি মা জিরো দানু মানে ইয়াং এ জা আগা গা সো মা কাফে পুরা জি ও তিন পুরা জি লো এু সোম পুরা ও জি নাম যা তাও নি থল ও জি মিছু রে ছি থে সোম হু এ ও জি খ পম পুরা নি ইয়াং আ তুমি না দি মা ইয়ং এ আচ্ছা সাদা দি মানে মানে হুম হুম ইয়াং আ ইয়ে থিপ না
kolo ang chomo la yin yo tipo na lo pula ba ne ba ba ba ang ba ang chong tu ga di ma ma nu ma nyang a di mi ne di ma ne la che ne pha ya yo yo ya le pha ya le ko ni ayo ma go ma ayo ma thu ni ba ba chong tu na di ma sa ji ji do tham si yin ya du le ga ne lo tu mi ne a di ma le ti ka na yo mu nga ti ka na ma mu ko ni ko lo khu khu chong mi a di ma ji ya ho nga e san ni ya na ko ni sa da le A chone ne ma hm ya ya yinga sada pula lo inyo he ga ji tipona boli meli de chale jinga gam jilo tipona ya ka pula chunge yo ha ga chwa ya yo munga la le to so we lo inyo to so we ja la nga de nyu de le yo ha ne na ga ne to so nya nga to ko ni adi ma ji ga pa ep thai di hm ya le anga boli boli meli de chale nga gam na tipona ya ka pula sam anga le no ne ma le nge le tabia ban pula jana baba sa chu pula jana go ne ho nya nga ye nya cha yo mu nga lo le su ho nga lo bin ye ho nga lo le go mu la ji nga ye nyu hm na ko ni website pho ko jana na ga pho app thai di ko le o nya na to ko ni o ji yo ma ji si ya kha tham ne am le si da ji ya ji le bu thang a te mi ne a me ba ya ji si ga ji ko ni le ga di ma ito ne pho ne na ga pho ne ko ni le binyanga to ko amya bam singa gama butanga na hugo jia yo ma ji adi ma ne holo sinya mo nya le sa thu lo ayo ma la bo blenga ye nya hu phone email phone so la nya ji so la adi ma juga lo go sa ga juga so ne nya nga na yo ha ji go pa na ga tho ne le na ha na ha lo mo na lo hugo ji ja myo ni le na ni ja myo nga ti sum e si la nga hum na danu danu phone da tamlo cyber phone do la nga ya nya hna ko ni boli meli de la ya ka chu le le tipo na ba pa cha chona yu na ya mi lo ya nyu gu ne le to so nya nga ya nyu he ga ne ta na do cha ti bium la bi na ma ya nyu do cha bium na ko ni ni ga tu ja ja ni no phone cha ta nga ya nyu ti corona da ma ya nyu